0: 5:08 mo ntse TV e go fikisela ka semahungu ya tekuni matiko mangwane ya misava e tirhisana ni international. Namuntlha yi nga ka wambirhi yi tarisa feyira vintsex ka mayoka 2026 hi le ko ka n'hweti ya mutirhi lana ya ka mahlweni ni ku dlongozela ke mutirhi loyi ku va a nga godoli a nga karhali mutirhi loyi kasi nambe ku nga hamaha a mumu wa ku tlulisa mpimo kumbe ku na mpfula ku tlulisa mpimo hi loyi a joyinaka ke hi loyi a kalaka a nga godori hi loyi a endlaka ku hinkwaswo ndleleni ya ku va a ti ku lihluvula ku loko ku fika ku hela ka n'hweti ke amukanixa ku karhi ku va a ta ya dyisa a ndyangu wakwe hi ndlela leyi hi tlangela mutirhi loyi hi mundhundhuzela kumbe ku mu dlongozela ku va a ya emahlweni. Mwingisetsi tani ku tivisa ku ka xiwubya lexi vonelaka matshamela ya tanka matikweni namuntlha i nga Institute National de Meteorologia ku nyimeriwa leswaku ncayincayi ntsindza wa xifundzankulu Gaza a mathermometro ma ta tshuka ma ba 28°C ku ta va na ku tlakukanyana kutsongo kumbe ku hambananyana kutsongo ka matshamela ya tankama loko hi cuka ni leswi i veke swona masikunyana ndzhaku. Nambi leswi kasi u xika se leti kombisaka ekola ka xirhami lexi xi vonekaka ku ka masiku lawa ya ugama na mphumelo leswi hi leswi kombaka mpela leswaku a wu xika se le fikile a wu xika ka lona ku vonaka xirhami xi ku tlulisa mpimo hi ndlela leyi mun'wana na mun'wana a fanele ku va a ti vhikela ku ka xirhami lexi hikuva xi nga ha tshuka xi mu khwanyalisa swirhi kumbe xi mu vangwela a mavabyi. Yin'we ka ku ti vhikela hi faneleke ku va hi landza hikuva hi dloka a timpahla leti ti ku pfumelelaka nyana kutsongo. Okay. 5:10.
1: Siku ni siku i chansi rintshwa.

0: on ka ready ra ku sungula
1: tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
2: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaku mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Muranziu, a kun sel.
4: Mani.
3: A hin shakuin. Mwana waina.
4: Ah, sel. Kukui. Baba isalava.
3: Mwana waina i jadil.
4: Anga titu kwazi kuvena anga. Ei, mpimsalu shakuan zedzedzi.
3: A hini, a zedzedzi.
4: Ah, ya, nakona azela.
3: Pelele shushini mangu.
4: Unga tulisi mpimru. Kukui.
3: Anzi tulisi mpimu, leshi kumisa shaku idzedzezi.
4: Nga njima, kukela katsongo kuveni ntango gama.
3: Kambe muranziwa.
4: Ei, bas, akulave kutima TV sozi.
3: Ina, shafanela, ka utomila nguanoa wana ni bolo nishine shinga nisima ngopu.
4: Utomila nguanoa ya mihina, lilisima kutula nchumushi mwani.
3: Ishi leshu, haifambi shoshi mutinu wao dao.
4: Haifambi, ntalave tele nkaru mwani soku imana nga guna ntango lo.
3: Kata.
4: Kata, haifambi, nkata, haifambi.
5: Loko mwana a iseta kumbe ku hazela mu heleke tshibedlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swinga endla ili dzedzedze loko linga kambeliwe ni kutenderiwa linga dlaya
6: 5 horas 12 minutos muito sete com aquela cara que loko itava ka 5 horas na 20 minutos ta na xieno kumbe toloveto wa umbiri un'wana na un'wana ita ku fikisela ka si nongonoko hluvuka a Gaza.
1: Muranziwa, loko ulava ndao unga kumaka hinkwasu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko ulava aminti real sima, ini asha kuja, lisi cheku waka hindela inene, ini shila usa tinsegletan, amkandilo, uni andao ya kuwa kungaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, ama batili, mwishumayani kutala, uveni itisa amanyawo, ya wena ini andau yakuba ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuba ukuma asha kutitumela matsongwane vani mkandli wakutanga apula pula ni michine ya shimanguva la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamamani luku valava akuba vasaseka kuni a salon de beleza alongisa amisisi kuba vayaka minzumba ya kuhambana hambana iye nzel ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusirushnene istanatu shingani thai ya kunanga MC One Stop ani inkwas leshi uslavaka lukula kutuba tingwan unga iphone laka 86 93 04 555.
6: Cinco horas e 14 minutos, muito cedo, se ele coca, se cule lá um berica, vigle linga carrele, tutsuma, casi coca, vigle, cuta, gametangueti, inga caiona, engalepsa, com um santo iti, a cacaiona, que atabat se cula o gamo, coca, ngueti, leia, mutir, casi tavula a vigle, na ikulungela, se cule, culula, anzonguana, o culungele, linga ta, enjua, coca, matico, inquao, e abissava, primeiro de junho. 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Vatsongwana lava engambeu, vatsongwana engama esluva, vatsongwana lava vafanele buaka e jonzo o seketele, kasi ne kuva ele batuele, e fanele kuva e tibuma e kuva ele lava e nikaka a seketele o nene koka vatsongwana la. Sikulingwana na lingwana, e vonaka ama kumbe lava kutiva, afambo wa vatsongwana lo, engaba shkolwen, kume nikola njangweni swa sinseka mpela ku leswi nga batswela ha xitsona ke ekuva ku fameni ko ka vik i kumeka atindaweni ta yena ta dabenzu kume amitirweni kari i khumukaka kumbe i kumeka ka i kongomaka makaya i fanele kuva hi tiva leswaku vasongwana lava va ta va va fambile njhani ko swikolweni va ta va va jile swa ku kara kasi vatsongwana lava a timpahla ta vona leti ta lomu swikolweni ti kumeka ka matshamela wa ya kona ke a swi nga tadza swi sasekile mpela ku leswi hi nga ti swizwa tindota ta ku hlonipheka lomu a mintirhweni ya hina u nga mamani wa ku hlonipheka hi xiswona lomu a ntirhweni wa mavoko se ni bazara la u kumekaka kona na wena u na u rhendzeveta kumbe u tirha uzenya kutuli sampim kasi antsongwana lwe impela na ina afanaka kuma kumeka kama tsamela ya kufana ati bitao tabanch ati god azip ya buluku kusukela ya onekile aiti vena kangule swaku vatsongwana lava hi swibuku swa hina vatswele akuna organization ni nyuma inga hatsuka ka hevana lona loko vatsongwana va hina vanga kumeki ka matshamela ya kutwisiseka ilava ku vula leswi ke inkwaso ka ai chukene avatsongwana va hina cinco exercise eleka ushika ambeto ukona ambeto lo unga hlengela ku masinguni ya wena ku vana dzo ku vana amatshamela ya ku vati mbeu leti u ti hoshaka kare un'wana na wena n'wana timila timbeu toti loko se ti kombisa ku mila ti lava ku va ti hlakuliwa ahi ku mbeto lowu nga ha hlengeleke ku va ku ni dzonga dzongo nzongo hi swona yo pasa leswi nga endlaka ku va a migwalo ya wena i mila tanihilana swi lavekaka kona kasi ku va swi humelela leswo a masimu lawa ma lava ku hlakuleliwa ku va masimu ma hlakuleliwa leswi kombisa leswaku ku byaliwe swa n'wanchumu inaka a hi tweni a xileleto lexi taka na muyimbeleli Naima a hi dzimeni xileleto xi taka na ntumbileyi Naima a hi dzimeni i nga leswaku a hi rimeni ke vana tiko

0: nzaku ka kuva hiti unanga tani hi leswi vuleke ku sunguleni ka nongonoko wa hina. Nyamuntlha hi ta vulavula hi vubindzuli la min'wambu. Na swilitano hi ta va hi rhamba Abiliu Mazuzi, a murimi wa xifundza xa Xongweni, loyi a nga ta va a hi hlamusela hi ku yantswa mayelano ni mabindzulelo ya mbewu leyi. Abulu leli li fambisiwe na kulori wa ntirho Virgilio Kivi. U yingisetile linene.
1: Avito hi mina Abiliu Januari Masusa, ni murimi lomu ka Xongweni, kapovadulanya ilumpovaduka nyatsembeni. Mina ni gwala a makhalavatla, ni gwala lomu a muhambu, ni matsawu na kona ni swiketsa. Xa ku sungula ku rima, ni rima ndhawu leyi ni lava ku gwala ku yona. Se ni a leswi swa xitrumu xa tihomu ni chuchelelaku lomu masin'wini. Se ni mahetela swidulu swa ku ringana swa ku loko a n'wambi sangu leyi nga boxeteliwa ni ta va ni maswidulu pa yi ta fihla muhambu. Ni kama kada ni gwala a tshimbu ni gwala lin'we hi lin'we. Se loko se mamilile ku ni ntirho lowa hlakulu, ni ntirho lowa ku futhela vuthela pa matluka ma nga tsemiwi, ni ku rega ni ku nyimelela ndze vi wupfa muhambu. A yi phindaphinda swilo swo ma hlayisela ko swa ku rega ni ku fikelela ku tsematsemi swa tsematsemi wa matluka. Alumu lava fix hi 8 wa vona. Se loko mitirho leyi nyingi u ni lava hi va kontrataraka para va ta hi pfuna ku tirha xihatla ku antlisela ntirho wa hina. Aloko kusukela siku la ku sungula la ku gwala aze ku ya tshovela tin'hweti tinharhu. Mwambu leyi ni xavisa ka cincayi, ni xavisa kwalomu Xongweni, ni vonyani va taku hambi ka maputsu va tshuka va inkomendara va tata xava ku. Mina ni xavisa hi makilo, loko yi hali fresh ni xavisa hi makilo. Loko se yi wominyana se yi nga na mati manyingi ni ma yi ku pimela kilo lani yi 35 meti cash.
2: Se a loko yi womile u pimela
1: na ku nawu na ma swijumba swa 50 swa 100 hambi swa 20 swa dependera mali munhu a nga na yoho wa yi kuma. Aleswa urimi hi swoswi ni hanyaka hi swona, ntirho wun'wanyana ni hanyaka wona hi wolo. Swona swi gisaku ndyangu wa mina, swona swi hlayisaku hambi vatirhi va hina va nga lomu. Hi swona swi loko hi huma hambi laha ndleleni swi hi tlakusaka hi swo swa ku rima leswi kurisi hi nga tshemba swona ya vutomulana hinkwa le chukakulu. Alelela muhambu leli li sanguleni li ka mamani wa mina, hi yena a nga hi nyika swo tlhari ya kona swa muhambu, kuma swa ku ka muhambu nga bendzula hi tlakusa leswi se hi nga swi kuma seni ka makhalavatla.
2: Sukela lembe munhu na wu
1: a muhambu ni sangule ku gwala hi 2022 ate nyamuntlha.
2: A wu vulavule hi xitrom xi kuma kwini xitrom lexi a wu cheta ni mati ya ku rekara
1: xitrom lexi xi tirhisaka swoswi xi kumi ya Patrice ongo isinyani ka kuni ifazenda la ikuni fazenda la likulu nga kona sina Patrice a vito lo ni phazama swoswi hi lo mete hi xavaku kona xitrom xi ta fika seni ya nyatsembeni.
2: Xave mali muni?
1: A karada leli la kamion lowukulu a siniyana ka li xavaku kona i 1200 loko famba hi movha wutsongo i 300 met cash, loko famba hi wa ku yantswanyana hi ma 900 met cash, maxavu wa wukulu wa kona i 1200.
2: Se i swini mu swi tirhisaka ku ve ku mi ta nyikela ku angwalowa n'wina u nga ve u kumana ni switotwana.
1: A leswa ku fikelela leswi pembe hina hi swi dependera hi ntamu hi leswi swi tsematsemaka kuni a swipepeneni swa swinyingi swi tsemaka hi ntamu loko hina hi lava ku xava a leswaku swi tirhisa va ku fikelela swa muhambu tengi cuka swa ku xipepeneni lexi hi xeteraka xi xa kona. Se ya lomu ka switolo va ta hi kuvela swaku murhi lowu tirhaka pa xipepeneni lexi hi lomu kikamankama hi wolo wa wun'we wu tirhisiwaka. Hi swi tiva xitolo mi xavaku mirhi hi wona va hi kwelaku swa ku va komba ku a murhi lowu u ta dlayaku xipepeleni lexi hi lava ku dlaya masin'wini.
2: Se i mana mpfunaka ku ve ku a mu nyika vutlhari ve mutave ni bindzu leri.
1: a ku ve ni bindzu lerinene ku mu hini a swa unganungani leswi va hi pfuna leswi ku loko hi lomu hi fambafambaku kona hi tivana ni vanhu va ku rima se va swi tivaku khale swa ku rima hi vona va hi pfunaku hi mapimo swa ku loko ku ni michuma so tenge ma michuma so ntan'wu xi funda lomu ka ku fambafamba a swi karhati swoswo swa ku siku loyi hi nga murimi wa swi tiva swa ku a swi karhati swa murimi swa siku na siku swa ku loko swi humelela tenge hi zama vutlhari la ku hi ta swi tlula sindzi yisa ze michumu yiza yi koteka ku hi bindzula a mfumo wa hina mina ni tsakela ku a mapoyi lava nyikaku ka vanhu lava yimaku mabileni va hi vona na hina hi makumanyana senigangeni hi ku na hina hi varimi kosi hi rimela tiko lolu lalin'wa

0: nzaku kabulu na bidu mazuzi murimi washifunza shanchongweni itaramba na kuluri wantiru abidu boka loyanga taitisela maungu mabulaka leshaku tinhlayo tadzedzedze leti tiehleke kati weti tinaru to sungula axikanekiso xa xivongweni axifundza xa gijani
1: tinhlayo ta mavabya dzedzedze malaria hi leti kumisaka ku ehla ndzeni ka tin'hwetinharhu ta ku sangula ta lembe ri tsutsumaka axikanekiso xa xivongweni kola gijani mahungu lawa hi tivisiwile hi Argelense Ofelia munyikeli wa mahungu lo mugangeni mayelano ni ku tivhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana na a lumba munti wa ta wu dawa wansati matshamela manene kola gijani
2: ta hlaya leswaku agijani hi veni tinhlayo na tikhwela aku sunguleni ka lembe kusuka janeiro ta fika fevhrero na hela kambe ke atindhawu leti ati karhi ti hlaseliwa hi ntamo hi mhaka mzototo a hinkwato ta gijani ive a xibedhlela ka javanyani ximvongweni ni ka xibabele maxi ngopfungopfu aka xibabele porque a ze a tsutsuma a ya fika ka ma-4 centus wa tinhlayo ta vatsongwani ni vanhu va vakulu nambi va tinyimba na va karhi va khomiwa a mhaka ya malaria ku va loko hi fambisana na swona kusuka marsu fevhrero marsu hi yehla hi ta haleno a ti abrili a tinhlayo ti enjengise ta yehlanyana kambe ke a xibedhlela ka xibabele a ti hlayisa a ti se yehla hi ntamu tinhlayo to ho zama ku yehla kambe ke hikwala ka mitirho yi endliwaka ya mapalestra ku hamba malimpeza ku khuluma ni va leader ku va va hi pfunetela swi endlengi swilo swi ta basa
1: Argelense Ofelia hi leyi nakona bakandlela yo va hi nyitiki u leswaku veni va tirhisa a mitshikitelo hi leyi na swi lavekaka ha kona mayelano ni ku ve ni tinhlayo ta mavabyi ya malaria ti ya mahlweni ku ve ni ti yehla kola gijani
2: a matirhiselo manene ya mitshikitelo ku va siku ni siku hi etlela ndzeni ka reti hi tiva ku loko u chakile hi wu hlantswa hi sabambingu loko hi wu amukela na wali wu nyuwani a hi wu veki mun'wini pra ku ta pumbeka a insecticide liyani hi wu veka ka ndzhuti duranti to dudiya pra ku ta pumbeka u nga hi hlohlonyi loko hi ta ya wu tirhisa kambe ke siku na siku hi fanele hi etlela a ka red mosquitoes tlhela nkama loyi li gwimaka tenge li khweketela lomuyana leswaku hi ku yini ku nga zami suna yi tshuka yi nghena hi tlhela hi nga teki michikitelo ya hi ya tirhisaka ku tsheva hi tlhela hi vuya hi tata wu tirhisa ya hali ka swona
1: marito ya Argelense Ofelia.

0: yehla akati nweti tinharo to sungula talembeleli litsutsumaka axikanekiso xa xivongweni axifundza xa Gijani tsundzuka anongonokulu umelele kola ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social xin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti hlengelaka aku hluvukiseni ka miganga ne le matsinyi akumekile ka ubindzuli ni ukombisi la nongonokulu hi ta vonana ka masiku mataka lixile.
1: Nongoloko
2: Chuvuka Gaza
1: Peninsula Instituto de Comunicação Social Entrissando na Rádio Moçambique Emissor Provincial Eka Gaza
3: Eka ensile que vana clorovanteiro que vamo E fixelele a Nongoloko Chuvuka Gaza Lana engane tsembali shaku Mwana na mwana Mutsamu itiku ngopfungopfu lweyi nga madla swa nyunku lweyi a nyimelaka ntsena ku va lexa ku va a ta khoma xikwembu ku a kongoma a masin'wini a ya rima ku koka masimu lawa a va na bindzu loyinene hi ni ni tshemba leswaku a ta va dyondzi exa ku karhi hikuva hi nongonoko lowu hi tshimatshima u vulavulaka hi ta vurimi 5:40 ku nga le khale loko hi ta va ka 5:45 mindset hi ta ku fikisela a matimu ya a siku Kasilwe Yara da Silva loko a karike a yimba Mozambique Mozambique tikula kurola tikula twanano tikula ba madlaswa nyoko Ikola nuke mwingisa to kuranze ko ngobo godola leswa le ke mesho a khola swona ke o King Book kubotulamisela kunkarina wa pfumela kongoma ndawene ya wena ya benzu

0: Swengetsa xiso sukemu ngiseto karandza ka hekola ka unanga na mabulu ku kamishulu wa namuntla 26 ka mayo kari pangalatana na ini tsema leswa komitiro ena lenga kari mfikela itindlela tinene ova ku ina ku ila ha mikumaka kona ku va leso hi leswi ndavela ka swona ku va pangalatana hi jujana poke ake alime shuke unga haya na oh ale usiku anga ale usiku hi leswaku hi le ka ka ushika lana mphumelo inga ukulu swineno ambeto a hunguva ku inkwaso leswi swivoneka ngopfu hi nkarhini wolo wa ushiku wa ushika 5:45 minutes inkarhi wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Esiku la machuma mbiri na ntsevu ka ngweti ya mujashi ka lembe la 1976 ku huweleliwa nkululeko wa tiko la Guyana.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: pfundzu leti ndhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Murhandziwa a ku ni Sels
3: mani
2: a yini swa ku yini n'wana wa hina
3: ah Sels ku bava yi sa lava
2: n'wana wa hina yi jadini
3: a nga titwi kwasi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze
2: a yini a dzedzedze
3: ya nakona a zela
2: phela leswi swi ni mhangu
3: u nga tlulisi mpimo ku
2: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze
3: yi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
2: kambe murhandziwa
3: a ku laveka u tima TV swoswi
2: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xine xi nga ni sima ngopfu
3: u tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
2: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
3: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku i mana nga wina ntlangu lowu
2: kata
3: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
4: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzu leti ndhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: akwengisa xihlovo xa vutomi ku yingisa twi ku twisisa ntsena loyi a lavaka ku hluvuka loyi a lavaka ku dyondza xa ku karhi loyi a lavaka ku tiva leswaku i ntswi leswi humelelaka tikweni ni ka matiko ya vambe hikwalano ke muyingiseto ku rhandzaka ku nga li khale ya ku rhamba ku ku nga li khale tanihi i taka na hi vulaha kona i nkarhi wa sezors andleka ku va mi lulamisa nkama ko ka wachila n'wina miri ya ndleve endleleni ya ku va mi twa mi tlhela mi twisisa mahungu ya siku ka nongonoko journal de manhã nongonoko lowu u fa u nga ta fambaka ku ya fika 8:05 tanihi xiheno mathomo ni makateko leswi mi navulaka swona ku ka siku laha namuntlha

0: da roda.
1: Vamos bater as palminhas, hein, galera? Pessoal, com a Belém, uma boca, ela caça lá, vava, cacare, vati, na coca, um covo, lo, e nem samba, pessoal, com o Ive, um covo, o cucare, o Ive, pangalatiwa. E mungwe ka ba imbelele vanhu ma swinene va kulomu tikweni ke Arnaldo Silva loyi a veke a hlamula hi ku hi hetelela ka xirhambu lexi hi n'wi endleleke xona ku va hi pangalataku ka mixuwa namuntlha vintage ka mayuka 2020 xi nga karhi ba magasi lamakulu ka sinekongoma ku ka n'hweti ya wuntlhanu na kan'we junyu n'hweti ya antsongwana kasi na hi nge se na fika ku ku ka n'hweti leyi ikari ilongozela na itlangela a mutiri ikola ka ngwetle ikongoma ka gangweni na ile ngweti yakweke lana ka se mutiri lwe akala ka anga chuki matsamela ya tanka manga lave kutiva leswaku kuna mpfula kumbe amumo hilo wa kutlulisa mpimo unga kona a joina na anga pimi mintamo ainda ku inquaso ku ndzaku ka ngwetse akuma shakukara akuma amale ivulavula hi moholo kuva aya supporta kumbe ku jisa anjangu wakwe leswi kasi loku hi jisa mindyangu ya hina hi hlengela hi mamayelana kambe ku kha nhluvuko wa tiko hikuva hi vulavula hi vatsongwana hi vulavula hi maxaka ya hina lawa loko mani majela manena mata tinyiketela ku antirweni ka hikuva va ti ma tinyiketela antirweni ma ta hlengela hi mamayela lawa ku ka nhluvuko wa tiko la hina laha Mozambique 8337 kongoma kanavarsh

0: khedi ra ku sungula.
1: Matyo basa ivutomile nene tivonele ndzauka tindambi phuza ntsena mati lamabilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseliweke hi cloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
2: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
3: Murhandziwa, a ku ni Sels.
4: Mani.
3: A hi ni swa ku yini? N'wana wa hina.
4: Ah, Sels, go bava yi salava.
3: N'wana wa hina yi jedini.
4: A nga titwi kwatsi ku ve nanga. Ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
3: A yini? A dzedzedze?
4: Ya, nakona ha zela.
3: Phela leswi swi ni mhangu.
4: U nga tlulisi mpimo. Go.
3: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
4: Yi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
3: Kambe murhandziwa.
4: Eba, a ku laveka u tima TV sweswi.
3: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
4: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
3: Hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu.
4: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu.
3: Kata
4: nkata a hi fambi nkata a hi fambi.
5: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
6: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayo ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Tindambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
7: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um

Mwengsetsi sungula mahungu ni hila wa mavulaka leswaku muti wa tshidzonzo leti kulu Universidad Save kolome chefe onza nkulu gaza usekitela leswaku vintsiku ka mayo nga lesiku lele a tikunkulu Afrika le kumbe nga lesiku lele qhalambisa ka tikunkulu Afrika le fanele ku vali voniwa swanga lele munwana na munwana anyika ka alisima matimu na kutinyiketela ko kama kungu na swiendlo swa ku hambanahambana na ku kongomiwa a ku hlulela swikarhato leswi matiku ma tlhanganaka na swona. Murhangeli nantswa i nga vhisi ritori wa UNICEF Hipólito Senglan kara vulavula hi kulaka ku ndlula tolo ka Kano makume na lingwe ne malembe manaro ya kuvumbiwa ka nhlangano wa ntwanano a Afrika enga organization da unidade africana avulile leswaku a xinganongano ne ukwenu leswi fanele kuva swi khalambisiwa ko ka matiku ya tiku onkulu Afrika amnyikeliwa ina wa mahungu avulile leswaku lani ku nga ne ntwanano xinganongano ne ku tinyiketela kune anhluvuko wa matiko kusuhi ni 300 wa Jones va munti wa Jonzo wale nwatingwenya a xifundzeni xa le Gijane kolomo xifundzankulu Gaza hi lava va sunguleteke ati Jonzo leti a tinyimisiwile hi kola ka tindhambi leti vonekeke mugangeni woluya ku sunguleni ko ka lembe hi nga ka lona. Mahungu lawa va tivisiwile radio Mosambiki murhangeli wa xiyenge xa ta Jonzo vantshwa ni vutlhari a xifundza xa Gijane Sergio Zita loyi tlhelon'wana a veke a tlhamusela leswaku ku sunguletaku ka ti Jonzo ku humelela a nkarhi ke a switarato kumbe matshamelo ya switarato ku va vatsongwana va kongoma a swi kolweni ma lulamisiwile. Varimi va xifundza xa le Gijane ku lomu xifundza ku Gaza va kombisa ku xukuva laha swinene hikolaka ku luza ka migwalu ya ku hambanahambana na swivangelo swi yelana kasi ni ku pfumaleka ka maphalafeni. Mhaka leyi hi leyi kasi yelana i humelelaka hikolaka ku va vaxavisi va maphalafeni va nga xavisi va nga xaviseli a vanhu lava va yaka ka tindhawu leti ya ku va xava na va ni swithumbana na vanhu vona hi ndzhaku hi le lava va navelaka ku va va chelaku ka mamotobomba nkarhi a va bula ni ukulu lama ngu la radio Mosambiki varimi hi lava va vulaka leswaku mhaka leyi hi leyi tsondzomisaka matirhela ya vona ku ka xiyenge lexi xa ta urimi na swa le xitano va kombela ku ka mfumo a ku va u lulamisa kumbe u bulisana ni vinyi kumbe vaxavisi va maphalefeni ku va ku hluleliwa a mhaka yole. Xiyenge xa ta urimi kolomo xifundza ku Gaza hi lexi xi nyikeleke ku tlula 2,000,000 wa matonelada ya timbewu ta mavele tifejau ni mpunga ku va ku seketeriwa a nguva ya ta urimi. Timbewu leti hi leti kongomisiweke ku ka varimi lava va dumeriweke tindhambi ka n'hweti ya Junyu kasi ya Janeiro na Marso nakambe ku va ku seketeriwa a ntirho wa ta urimi etlelo la minjangu ku karhi ku yaveliwa ku tlula 93,000,000 wa swikumu ka nhlayo ya ku fana kumbe ni nhlayo ya ku fana ya switirho swa ta vuvhuteli ku ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu a Gaza. Mahungu rawa ma tivisiwile radio Mosambiki murhangeri wa xiubyana xa ta urimi na vutsheva xifundzankulu Gaza Ercilia Kau loyi tlhelon'wana a veke a tivisa leswaku switirho leswi ka xiyenge xa ta ku sungula
sta kongomisiwa kumbe kuseketela akutlula 73,000 wa varimi kantsengo wa kusuina 60,000 lava fanele kuva vayamukela aswitiri swoswi mingisets lawa ve mahungu mwana wa tlhama mpfukeni ka mikarhi ilandzelaka.

0: rhandziwa. A ku ni Cels.
1: Mani.
0: A yini swa ku yini? N'wana wa hina.
1: Ah, Cels. Ku bava yisa lava.
0: N'wana wa hina yi jadile.
1: A nga titwi kwatsi ku ve na nga. Eyi, ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze.
1: Ya, nakona a hazela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo. Ku.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: Eba, a ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu.
1: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo, a hi fambi sweswi mutini wa udawu.
1: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketa xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
3: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
4: kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
3: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
5: Emissora provincial ya ka Gaza yi haxa mpfhukeni hi 90.9 ka frekwensia modulada ka Ncencayi ni ka Xikhumbani, 88.8 ka Mapayi, 89.2 ka Ndindiza a Xigubu, 97.9 ka Masanjena, 101.7 ka Masingiri, 96.7 ka Xokwe, 89.7 ka Xikwalakwala ni ka 810 kHz ka On.

9:18 minutu jive mwingise tokuranza kai kufikisela mahungu ya tiku ni matiku mangwani ya misava interesana international nzaku ive mahungu ya imsoro province loka Gaza ikulanzela na kambe kufikiselile leti tirena kaka sini tantengo ima maila lao ingena koka ora lauga la mini kamintirule isunguleke nkarwa 4:45 Mintu lempela inga letsemba leswaku hi mufikela hi tingela tinene ho va kwina kwila hami kumeka ka kona hikuva leswi navela ka swona kuva hi mipangalata a tingela tinene na itsundzuxana leswaku mailano ni matshamela ya tankama tani ku tivisa ku ka xudzwa ni xifunela ka matshamela ya tankama ti kwini ka xitutu national de meteorologia ku nyimeri wa leswaku na munthu ba termometro do prenla ka chain chain tsa xifunza lu gaza matatsu ka maba 28 graus centigrados inaka tiva matgokela loko sukile ile kaya na mpunzu na usti vale swaku ta tlhela ku kaya lana se li pumek aswi fanele ke ku va uteke xi jasana kumbe xi ja xi jeka na le xa wena u xi tshemba ka nkarhini lowu wa u xika ku va u nga tshuki u xaniseka ku va a tiva leswaku ka masiku lawa ya u gama loko se swi komba ingiso so ya ku pumeni leswiya kuna ku cinceka ka matshamela ya tankama ku cinceka loko ku endleka ku va a xirhami xi li kona se a loko wo tshuka mpela u biwa u tlulisa mpimo hi xirhami leswi nga tshuka swi ku vangela mavakwa a hi leswi hi navelaka swona nakambe ikongoma kuka mwingisitu wa ina wakuranzeke lwa kumeka ka antiru na mavoko inga ndawu ya bintsu lana nyimela ka leswaku akutinyikela tela kaku ivalo kukulu ikuvalo kuswi humelela leswo atava maema mailala wa hlengela kuka nhluvuku wa tiku matirela mpela ma ambana kuni lava nkarhini wa unge iluke vakumeka kaku ka uvulavula tani hina ka u dyondzisi hi vulavula hi mathicha ka u chelile ya mimovha ya ta wu tlikitli matax i nga va vakobrador vakoxi va timali to ta mimovha leyi ya wu tlikitli na n'wina vumphindzuleke a ku va mikongoma masin'wini i ntirho fanele ku va mi wu nyika lisima leswi hinkwaswo leswi loko hi swi endla na hi nga phoqinawu swi na hakelo a hi tinyiketeleni ke ku va hi ta kuma a hakelo ya kona 9:21 minutes.

ya kubia ke tio João pula boko la wena ke uyamukela ba maseve leswi swi kombisaka ku tlu akukula kuka ntombile ya wena ntombile uti jonzisele ke yona uyi jonziseke a jonzule nene lakaya leswi swi komba ku kula ni ku xibongo lexi xa wena ke tio João xi tlakusiwa u vana va maseveka ti João ti vana wena vo leswaku ku za u vana ntombi leswa nga n'wana hileswaku ku ve ni lava na vona va pfumeleke a ku va amamani wa ntombi leyi namuntlha na yena a suka eka xibongo xa ku karhi ku va a tata tipatsa na wena hi muchado ke ndzhaku mi va vatswele va ntombi leyi namuntlha u sikiselaka ku na nkhomiki u tekise different lana pfumela aku pfumela a swi kombisi leswaku uyo hluliwa swi kombisa leswaku antombi leyi layiweke i fanele mpela ku va i huma muntini hi nawu inaka ku ni lava mpela va kalaka va nga pfumeli a ku vasati va vona va endla xa ku karhi não, a minha mulher não deve fazer nada. Das quatro ampela ampela que vão munir em quatro leste o assato com micoscasia o enato lavaca. Oh? Monte na monte. O nome na uia o on. E a fumela. Cambe, tiva a cango leste o assato lua Jonzek. O assato lua Jonzek. Wansati loyi a tirhaka a yi lave ku vula leswaku lava u ka lava nga dyondzanga va na risima a hi twananini a swona leswo hi le wansati loyi a dyondzeke wansati loyi a tirhaka a handzu lowu a wu kumaka hikwalaho ka ku tirha a muholo namba u va wutsongo loko a wu patsa ni lowu wena u nga na wona munhu muzana wa hlengela ku swikarhato swi hluleliwa lana ndyangwini i ntiyiso leyo namba hola mali yitsongo u ka nomudanada o a ntiyiso leswo ku na xa ku karhi xi cincaka kumbe xi nga ta cincaka inaka tio João wa pfumelile ku va a ntombi ya ku ya vukatini na wena vukarhi i nga susa swindzombonya leswi u nga na swona la ka nhloko leswaku a wansati loko a za a dyondzile e problema. Não é verdade? Ante isso. Qual tem o imbelele? E da Xolim Pampel. 9:34.

Na faraja 39 fevereiro tsho so indlengise so tlulisenya na mpimo ke ya la ba ba ne fone la ka e ba ba da kom la ba ba ne fone la ka ba imsel se monomozana la ka ya leswi mingo yo ri a mezene ku va mi ku mashilalelo lexi a fona li ngime ku a ku vita ne podia u liveka nyana ku ka silence na mbi u liveka ka silence leswi u nga liveka kola ehleni ka meze li to tira ku tsope se monomozana nga vuli chumu ngombe ya ngwana u tivira u ku chuka usweni phela ku ifihla xa ku kare a usweni ka hina ka hi kaneta loku ile ka swa madururu swa ku kala yi nga le swinene hi nga ha sindzisa hikuva hi ku vula ku a nawu leswi a ni swi tivi hikuva ni mutivi hikuva u mugwe leswaku a wu na nuna ke u mugweli leswaku a nuna wa mina loko za ku badza no vhora a ya ntirhweni phoka yi nga mi vonelele wa nkomponi ya ku karhi kumbe a na matirhelo ya ku fana ni ya hina ke wa ku loko za ku badza oti singwene singu i koka teme ya noti okay, now league a partir da 19. Ah, we have one of the Sigulelo. Eh, but in Chishkala, okay. And we Munzuku Namutanga is an off, Tangaramunzuku is set or say, I'll shake a little. Makarengo de Samelaka.

endla xikombiso xikarhi ka ka nkosikazi ya wena hikuva nkosikazi na wena vula leswaku ah ni nge swi endli leswi ku vanuni wa mi anga endli se loko ho va na famba ko kala u nga tsakisa loko ah na hambi hi yena wa endla na hambi leswi kala swi nga pfumeleliweki hikuva hi fana ni sala laha ndyangwini munhu ni munhu a ni gqekelakwe kada u tirhisa ku kampu kambe munhu muzana hi munumuzana ala ni nga ta suka inaka vanyingi va teka tindlela ta ku hambana va lava ku rhendzeleta vutomi loyi ya ku mi ni fambe laha loyi ya ku ni fambe le leswi hi navelaka ku va hi vula swona hi leswi a hi rhendzeveteni vutomi a hi tekeni tindlela to ti ta ku hambana kasi na hi nga phoqi nawu hi nga tipeteni ka swa ku biha hikuva mundzuku nge siku hi nga ha tshuka hi tihala khombo a ku rhendzevete hi kona a ku phanda vutomi hi kona na ku nava 9:40.

danda, danda, danda, danda, danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Noma shishi kuldamburi. Kanya namba gani leki nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali.

0: kumbeleka kahle ngisaka yena faro mahusha ku Daniel wa Miloro ile ndawani yimwena Natalio Natalio
1: ya hamutwa tatana lwe ale aloze na famba hi movha wa manyonyo
0: eka
1: engane susa le swi nga makate
0: isuza le swi nga makate ni swona tlo
1: ya
0: ha no no le Natalio atsaka swinene siku ra nyamudla hamso zwi tinga kunani a siku ra ku tlangela Africa ku hitolo kambe nyamudla hi simamisa kota nguti ya kona ka hela makweni ka hi simamisa ka hi tlangela Africa
1: impela siku ra tikulu Africa Africa lwei anga ne matshomba Africa lwei nga nkulu Africa lwei kunene anga ne atintivi atithadze Africa lwei anga ne varumalisima ngupfushinene
0: ya isona swinene ka itlangela ka mikato kuna ne sikulele ya 25 vito ka alakanya tichucheko ta akutlatheka na tinyipile tingaluwa ka tichucha atiko ra Africa hayiti alakanya sikulele ya 25
1: Impela bana ba tikunkulu Africa ba yenje kwa swile swa ba kuma nkululeko ka matiko lawa fa ma ba khozisa ngopfu matiko ya lempela dam matiko lawa akanyingi fa matela ku ba matata kosha abindla dzinga
2: a Africa
0: isoro ungari tlakusela usinga kwa le hinga tlanyana Natalio
1: valoyi aniko na hinge sina teketa unanga ngo fana vela ku vaidzimuxa va initiative leswaku ka sike a siku lebyi dra hinci siku yini ku va ku za ku kulungele a siku lebyi timinete tibidi ntsena
0: hi swona swi lungile
3: matimu ya si
1: hi 25 ka mudashi xini wa 2002 nakone hi ta kanela hi ku vumbiwa ka ntlhangano wa matiko ya Africa OUA hi 1963 hi 25 ka mudaxini wa 1963 ku tumbuluxiwe organização da unidade africana a doropeni dra Addis Abeba ntsindza wa tiko dra Ethiopia makungu ma zhangeliweki hi Haile Selassie tsalwa dza ku tumbuluxiwa ka ntlhangano byi fungiwi hi makume mazazu wa matiko na mabidzi lawa nkameni wa kone faka ma ntshunxekile OUA a siviwi hi Uniyão Africana hi 9 ka judlu wa 2002 minkongometo ya ntshima ya ku vumbiwa ka ntlhangano lowu a hali ku tlakusa xinakulobye ni ntirhisano xikatsi ka matiko ya Afrika ku helisa vukolonyi ku xixima tsalwa dza ntlhangano wa matiko ya misava ni dza timfanelo ta vumunhu OUA a ve ni ntirho wa lisima matin'wini ya ku lwa ni vukolonyi ya Afrika lana a nyikeke nseketelo mintlhangano yi nga ha lwela minkhululeko ya matiko ya wone hikolaka Comité Coordinador da Libertação de África.

0: a hina ka valoyi a yi tivi kumbe n'wi ta va n'wi makumile madzungula lawa
1: tumbuluko wa yona OAU Organization of African Unity leyi mi nge tirhi yona i sangulo hi lembe ra 1963 ka ka yona OAU a yi makumile kahle swinene
0: hi swona swi dzinganile i 14 horas na 58 minutos haleni kwezo na dumba ni nkama hi wolowo a ni vona leswaku loko yi ba nsimbi ya 16 hor kasi ya 15 horas ya wuzwabyo hi ta va hi kuma madzungula kumbe hi ta ma kuma halano kumbe hi ta ma kuma haleno swi nga va swi endlisa ku yini valoyi
1: leswi hi kotaka ku endla na kota ku teka mahungu leyi ni nguna mi teka mahungu a n'wina loko a hela hi tlhela kambe hi hlangana
0: swi lunghile hi bekisa leswaku hi ta va hi bulisana ni vayingisi tivizo ntshaku ka madzungula
1: hi swona ndzhaku ta ngwalawo hi ta tlhela kambe hi hlangana na vayingiseri bura na vona
0: kunene a xikulu hikuva kunene ya vayingiseti va hlavula a vunanga lebyi va byi navelaka i nga va va haleni mozambique va navela ku va va twa a vunanga bya halahaya a zimbabwe va navela ku va va kanela halahaya zimbabwe va ta endla sweswo kunene va hi fonela ni vo va zimbabwe na vone va ta fona haleno va twa a vunanga bya haleno njhalonjhalo hi leswi hi navelaka ku va hi nga endlisa swona ka minkhuvulo ya ku va hi ku lungela siku bya tikonkulu afrika
1: hi swona hakunene sweswi hi ta yamake mahungu kota swilava ku natalio hi ta tlhela kona kwala hi teka tiqingho ta n'wina mi hi bela tiqingho leyi ni ka mi hlawula a vunanga lebyi mi byi rhandzaka bya mozambique ma ni byela kona kwala natalio kona byona loko mi kona kwala mi yingisile mi kona a mozambique a maputo hinkwako chayichayi xikwalakwala kwani hi kwini leva yingiselaka mi ri kona a kota ku mi bela tiqingho kwala mi nghena ka mo hlawula tinsimu leti mi rhandzaka kambe ka sweswi leyi mi yingisa yona i Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM nkarhi wana lowu fika yona ka 3 o'clock hi nkarhi wa mahungu
2: Radio Mozambique Maputo
3: Radio Mozambique isto juma ngon kadro pada chai chai ndan ka bayron semwa gazeng sedudunde ka hi nata ni ndima ya mahungu malamba kuditamdia danyansi.

0: Valoi, valoi, hoyo, kambe ka ora jaubi ti ako hoyo zela kumbe wa hikuma.
1: Bola nombelwa vakla Schmatz loya kalteke xikari ka kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
2: une mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka kampo wasa tanga beleka nwana wa ntano wa tiweti atunela mbelwa mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko n'wana vuyelela mzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
2: hi swileswo loko n'wana wa wena ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
1: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya misaveni u tekela ku mheleketa xibedhlela
0: valoyi hi tlhelelile kumbe mahikuma kunene ha n'wi kuma hina halena a n'wi kuma valoya a hi tivi kuma
4: n'wini
0: hina hina
4: a ndzi setile laha ka ni ku hayi a ni langutile ku vona u tlakula risimu kambe hi ka hi ta vitanela tiqingho ku vanhu va hi va hi khoma vana va hlawula a tiqambi leti va lavaka ku twa siku ra nyamuntlha ni ri
0: swa lisima hi ku saniwa kamara wone kutani u hetile swa hume ku va hinotota nkamara lowu hi nga na wone
5: hi nga na wone
4: hi dinonyana nkarhi lahaya wa kota ku u ba risimu ka leyo teka tiqingho mina ni ta landzela
0: tinhlayo yeso haleno nhlayo yeso haleno 82 kumbe 84 34 80 munga hi byela nhlayo yenu valoyi
4: hi swona va lava ku hi khomako khesile swinene tinambara leti munga ona ni nataleko na mozambiki kwaleyo kambe no yile no zimbabwe wola ku ikhoma kana ku vano famba ku mina clifford balo ndawo ni inwe na natalo no bombo kusuka ka radio fm ya zimbabwe wa kuta ku khoma la ka 0713938538 0713938538 ku ro bulisana na mina clifford balo ndawo ni inwe na natalo no bombo vulatisile tuti randaka hi vona ku loko ti kusuhani hi ku bela to natalio
0: hi ni muyingiseti haleno hi nga mu yamukela
4: swona teka ni muyingiseri hi twa ku u yi khomele yini
0: muyingiseti kusukela maputu byi pelile na hi le nhlikani muyingiseti a ku losa hi nhlikani va balekile hi nge ya swi tshamisekanga kambe hi navela leswaku va ya mahlweni ku va va sindzisa hi na ye haleno Ahe. Hoyo hoyo inhlekani.
5: Inhlekani ba lubong.
0: Inhlekani atana he inhlekani sala man. Ni ku kumela hansi ngopfu swinene muhamba.
5: Ku va ni ntshama a ku va mu khomela atikweni rin'wanyana laha handle ka hina a muzika lowu ni kombela kona mina ni kombela a muzika wa Jeremia Xingwenya a ku rhula Afrika
0: ku zula Afrika hi muzika wa lomukaya
5: hi lowu a ni navela wona ku twa swihlaya swa ku hini va Afrika tekisele va ku rhuleni ni navela matomo hinkwavo varhandzi va le xitiki ni makola oma a Zimbabwe ni va navelela a ku rhula na vona khani mama
0: hi tlangelele muhambi swona
5: khani mama
0: eka ehe valoyi hi leswi
4: a ni nga mi kumi kahle leyo ringisela nakona tshika ni nga zonga mutika n'wana a komba ku a nga karhi na wona laa tshika mi hela mahlweni hi yona ku hi nga kona hi nga rimingiseleke eka number yona 0713935538 tshika mitika n'wana ringisela nakona laa ka riqingho hi twa ku yi khomelele lesela pfuna lowu alo xa mudzimbele alo hi xa mfu ubalekile nakambe zama kuteka moyani kona kwalaho nataliyo kani zama kuona ku ni nga kuma moyani xana la
0: na hina haleno hina wingisete kambe mungaya mahlwele kuva musindzisa ye 82 84 30 4 80
4: ni nga teka moyani la
0: ahe
4: ahe ahe natalo ni nga teka moyani unamuwani ka iqingo lawo
0: haleno a hina muyingiseti kambe hi ku cavengiseti leswaku va sindzisa hi ku va va fona ka 82 84 30 4 80 a ku va va hlawula vunanga vulanga lebyi va hlawulaka byona byi nga va bya le Zimbabwe
4: Zimbabwe a va hlawula vunanga bya Mozambique hi la ku twa tinsimu hinkwato nyamuta ta siku ra nyamudla hi la ku titwa swi hlangana na swi divana hi tinhloko Mozambique na Zimbabwe matele tse nga teka n'wana muyingiseri a nga leka riqingho la ni nga endla tano xana
0: loko swi koteka valoya halano a loko u nga mu teka haleno hayi se va ni mungiseta hi kona
4: 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 0713938 loko kati batanga mutlanga kana kuti tawa shini loko kati biwa tsimu ta mina unanga dzwa mazambiri dzwa shini mutora chona ndava dzona
0: valoye hinga yateka lebyi byi hlawuliweke hiku sa hinga chuka hi heta nkamana hiku hazindza akubaba hi fonela kasike vakasa teka hikwalaho ka tinkunga
4: ningateka munhu vona loko akuta ku nghenela musi matimba mano alright matolo kota ku yi bela nsimbi mahlawuri wa kona kwaleyo
0: a ni hlaya swa swaku hi nga kuma Jeremia Zingwenya loyi a hlawuliweke haleno
4: I saw it.
0: Kambe ni muingi sete haleno itava yamkel. Hoi hoi.
6: Alberto Stiva Matola Gi.
0: Alberto Stiva Matola Gi. Ujaku ya Zimbabwe ya kumbe ukolomkaya.
6: Intateka kwa ujaku ukolomkaya lo. Kambe na zi tasa kwa Zimbabwe ili mkujile kaka. Kutani utanichela kumbo Afrika.
0: Kumbo Afrika.
6: Waka makuwa
0: kwa. Shwanki makuwa kwa. Miso.
6: Awa anyi wa Zimbabwe, awa anyi wa makuwezi wa Zimbabwe.
0: Itangeli tata.
6: Kanu mambu.
0: Waloi, hewa lao mazungu la muwa kumima kumaiki.
4: Sindeko lesuku anitu kate titingo letu uti amkela wakone kandu wana nakutua. Hibbele singe ni wanga shawana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
0: Eson, hiledzo, alisim.

0: 15:31 vene kutsemuka ke ka muchini ni valekwezu a Zimbabwe hi ni ku dumba ka leswaku ha nkama wun'wanyana hi ta tlhela futhi hi kotletana na vone ehe na ku va ke hi ta kuma a vunanga lebyi byi kombeliweki hi ta va hi yantxa leswo na hi amukela muyingiseti haleno hoyohoyo dipelile na yini nhlikani
1: bavaliwom
0: ni na tata
1: awu haleni batala sbalamusunuxitela provincial bava ora sino simko
0: na tata
1: ani mamu tatana eka ni lowunene
0: a hina ka
1: a hi kulu mitirhweni lomuula kuyakisa hi ya gumula koma kahle
0: hi swona hi swona
1: fanele wena swasati hi lavi chaya
0: a hi ta chaya
1: hi so
0: hina ka tata vunanga lebyi mi nga hlawulaka byone
1: walitiva lera ali simuli leyi lwi rhandzaka lya kusiwana la mina la ni landzelela kunilio
0: a wusiwana bya ni landzelela
1: la ni landzelela
0: mi famba ni jani ntiyizo xilungwini
1: nga wu hembi tatana
0: ya
1: ya ha kuni loko li thata risimu leyi wena ni tsaka njhani hi yona
0: ni tlangele tatana wanga hina vale leswaku n'wiya mahlweni ku va n'wi tirhisa ntirhwinene swona
1: alimambu tatana swi tani na wena u kumuka kunene u kumba switatana ku rhole
0: nihlekane wunene
1: yeka
0: ebo 15:33 tintlhazi kunene ta ya mahlweni hikuva ti deketela michini leswaku ke hi ta kota ku va hi kuma a ntirhisano lowu hi nga nawo Maputo na Zimbabwe hi ya hi ya teketa vunanga bya hlawuliweki hi Alberto Stiva ange a navela khombo Afrika bya Joaquim Makwakwa ntirhisano wa namuhla wu yelana ngopfu swinene ni ku va ku tlangeliwa siku bya tinkulu Afrika siku ti tlangeliweke tolo hi xiyimo xa matiko ya tinkulu Afrika.

0: Anel, sigani tu kuna metelo wakuta kuu utu na inata kumana metelo na NST ikumbago numari
1: ina waloi
0: ina waloi ina waloi
1: na ukuma waloi
0: ina waloi
1: na kukuma tatana aha jumanga aha ombe vitu zenu. Ina ule Msambiki aniku kumanga hao ombe ya vito. Oh, so na Msambiki kutsa msekile. Atintala hadumba itamati kwa mkwao. Kambe hatisa kuwa ita hitanda. Ina, impela, shukwamba au kwavu ni uAfrika lisho.
2: Ya, spanele, nina wangu mbwaka lisi mwala, latuma chao kiongoni, ni Rosa wa mina.
1: Thomas chao ki Rosa wa mina. Oh, sio chamise kile, jukume kile ili.
0: Unalona ya, watla kusilero na kwa lalu, Rosa wa mina kusama.
1: Jikumekile, jikumekile balo. Pronto.

0: ri simule boga tena na ndo masitao kheri ari kona Rosa Rosa wa mi eh Natalio
1: Eva lo ya hemukumile Thomas Chauke Rosa wa mina
0: mina Rosa wa mina kwa kala uti kutanu hati nindi kutaluiwa ka Rosa
1: ah loko kunene mokala munga hlayile swako amu ya tizeni ka kwanga kunene hayi khona swingatilunga
2: khona swingatilunga
0: eh asi akunga no bichumu
1: ningwizumile ni kufambana nwana siyela mgayo kaya ka sikutani nwana nitlangela na Rosa
2: nitlangela na Rosa
1: Baloye ni vunanga byinga hlawuliwa leno bya Joaquim Makwakwa kwa Combo Africa ntive kombe nga byi bayi se vani muyingiseti
2: muyingiseti
0: magrori tlakula kona kwale antiku shinshe ndeka kona tisimule na itiswa ku ikwa inama itwa kati kambe tisimbanga lomuri bali na na ritu kambe nga zama ku tlakusa itwa ku loma njani ka sweswi
1: eta kanilisana ne tinhlasa leni leswa ku tita vona leswa ku kasi kunga vakho enche ka yene ku savuna nga byezwo a byi twa lengofu a halanwe
0: Mwakang sa nila na kakona ito ujuman dyan.

0: Ahe valoyo kumbe wa dzukuma vunanga lebyi.
1: Unanga le a ni dzukuma ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
2: ta ta ta ta ta
3: ta ta ta Ari be kona kwale nda nda zama kuni nda swanya nika mubarisi ngakona rero ngakondolwa mi mseri
1: ah swilungeni
2: ah swilungeni.

0: ndakuna tell ya taka akuna muyengiseranga blana ina la hanse mausa uhlawuleri sima na tonga hleri simla nga hlawula ari mutola kulenyana Natalio
1: ehe baloyi abunanga lebyi byi hlawuliweke ya Alexandre Langa Zimiti
0: ngari be ibelerona
1: hi ta encha sauce ile dzo unanga

0: ye bo baloi
1: ya itule mara bomba le
0: impela dilo nenjinj mara kwene badzila
1: Zumba tatang tongo bali randile risimulero
0: eso
1: ni wana kukarwa ina se uherile nyana na se inga kuyini kora kuhipalensale na waengsiri wa ina wale Mozambique na wako na Zimbabwe inga wa sila wa hema ritu wa Zimbabwe mianta kumoko sila wa Mozambique
0: kuna ene leshi inga wa sila kashone bali kuizu wala Zimbabwe
1: ikubampela
0: leshaku hiya mahlweni hikuva hi zandzana loko hi le Afrika akuna Zimbabwe akuna Mozambique hinkwezo hiva Afrika hinkwezo hi vana va Afrika hi fanela kuva kunene hi zandzana hi fanela kuva hi butshana hi nga vana va muti mun'we hi kota kuva hi nyikana antamu wa leswaku hi tiza hi bindzula hi ta hluvukisa matiko yezu.
1: Nene kanguna mungayingisile muikona tikweni ra Mozambique ka ntsimba ku vuxaka bya hina bya Zimbabwe na Mozambique na mabyitiwa byo suka laha kule a ku Zimbabwe hi kuma chucheko ku pfuniwa loko yi nga endliwa hi tiko ra la Mozambique se vuxaka bya hina byi yetile swinene hi swona hi zamaku ku hambi ku hi lavaku ku hi hala ka hi engetela ka hi tiyisa vuxaka bya kona byebyo nakambe a swi tiva ku hinkwerhu hi machangana hi matsonga a Zimbabwe matsonga a Mozambique xo va xilo xin'we yo va mutelo yi nga vekeliwa hi valungu kambe hina hi vanhu van'we ka ni khesa swinene hi karhi lowu nga hi nyika mina na Natalie ku mina Clifford vito ra mina Clifford Baloyi ri ni Natalie lowu lowu nga hi nyika ku tindlevu ta n'wina mi ya mi yingisele leswi nga mahasila swona ka siku na nyamuta hi lava ku mi hlayiseka Xikwembu xi mi rhangelaka hinkwaswo leswi mi swi endlaka nakambe hi langutela ku hi ta va ni mikarhi yo tala swin'we hi ka hi hlangana Natalie
0: ahe
1: a ni langutela ku ni nga ndlela masiku ndzi fika kona ka maputo kwale
0: hoyo kunene
1: hoyo kunene ani bulana tatani Paulo la
0: ehe
1: ehe vakuri hayi makuna vala ku rhandza ku vavuya harare ku havuya na vona va Natalio na hina voita longa wiku hikota ku yafika ka maputso
0: a hi ta tlangela ngopfu swinene a muti lowu pfuxeliwaka hi lowu nga nisima
1: hi swona hakunene
0: hi tlangelele valoyi ka ntirhisano lowu hi veke na wo namuntlha hambiloko amichini mi ta va mi kazatile kambe a le ku dzinga a vutivi bya vatirhisani vebyo hale namanjhe va kombisekile leswaku mpela antizo lowu va wu tiva swo kazata kambe swi ze swi lunga nambi swi le xitano hi navela leswaku mundzuku ka siku kambe hi tlhela futhi hi tlhangana khola
1: nga ku hi hlangana hi xiviri akona mowini
0: impela
1: ni kasi Natalie nga ni ka ume nkarhi wa kahle ku na Mozambique maputo kwaleyo
0: hi tlangelile tata
1: bye
0: zasezora 5 minutos kunene fa hi kuma ntirhisano maputo na National FM akusukela atikweni bya le Zimbabwe i nga mintizo leyi kunene a hi navela ku va hi n'wi kombisa yone ka siku ra namuntlha hi ta va hi ya zamba a madzungula ya xifundzankulu Maputo ndzeni ka timinete tingetingani hi ta kota ku va ke hi phokophela ni mintizo yezu ka siku bya namuntlha hi le ka wa vubizini.

himani kili hichu gonda ngu tutati nene pera kambi mo ya mafere kambi pera nimani kili nijiva pa chikeni kuma amate pese hagarawa inga kukuma hadwe sopra uya kombisa profesori umahela ku nana umanika uchiti ziva tile osimani uchiti divala kambi ala kwa mbato kengi kamu kapulu wa mafere kai gonju ngu tukufana ni inga muhisanga kama mafere nga ume kukama fair eso itawisanya na mkama wow dot kuhimanika hichima ama TPC ngutone eto aku hikuwa ni mafair alifiki TPC ya unonga emeru kuhima ngu domingo ni minova o ngu sabadu ngu sesta dwe isuku ukukela nyasu uchi mangwana para uta uma kudotu kudotu para kuku ngudisukuli usimani ngudisukuli ademwe dwe uma hetela sosu ngu sakuwa hikuwa fair ngutu ngutu hizitunda kusakana hizitunda kubula hizitunda kuma tosi teti hitake sako isinga mkugonde. Entao, kulaweka ku hima ama TPC, ditiku ngulisi kweso itafisa mkamanyana wa udotu u himaneka hima ama TPC. Kasuku nguhatimbili ya full change, msana kwa uchange, inawea ni mkantu tama bigelo.

Ngibongelishonini na kulasanga no mana ku county. Ifikile mana itimbiti kwati kambi nko hanelo anchi mu kondisa kubika. Nyase na mana kani chimu kondisa de paratuto he hukangutu. Na tembati ta kwa wanga no mana ku county ni kwa hoti lava kuti zeti ta kwa nchana. Kambi phela de paratuto he tuji he hukili ngutu tachene. Kasikupra kuwa usikota kubika di paratu ya kula kuwa nesimasia. Nyala ya hombe, pimentu ya umweyo, chimati chachimwe chujicha hombe, osa simbidi di sasikoku. Kula waka kuwa ni chinyala na chupimela, ni munu kambi kupimela. Awa, himba tunisakatu. Kula kuwa ni mati mpiru. Kuleka nyala ni chimati ni kaldu amaliki kutuwa ya shava ya mpupu nyala. Inama naka hechitumisa onani. Kambi mamonya ni wa hambava chumata nasa kui paprika. Kambi mamonya wa maneka wa chumata nasa kui paprika. So mwanya ni wa ipimentu durenu. Kambi unama naka hechitumisa asi au sidundako. Kambi proku hekota kufala sisi laweka kwa kadiparatu ya mkusahi. Kange tiletili matimpiro ote yudwe hisi tileka juma. Unamaneka udeni mapedaso wa wenali ya frangu. Yombama kukuu kupela ile jubasa ile shawa kuchitolo. Kambi uchitilawa unga tumisa ambiyo na ile chilangi. Kwa kata unamaneka hichikula be mapedaso wale ya tuwa kuku. Awai, natumisa trish wawoni. Unga makami. Unga umakula, mapasa, umatavisa, umafika kachumaha, ufenengeti. Uguita, katipani lada wana dupasa. Chalanya laile unga iwulela umaridundu. Nijidi watu kuomba. Awa kambe kaitumise mafura. Nenka imatumise, ngone wisi isika miku nyama nkamule igulako. Ngusasi machana sile ya sana tumela tukari. Kadipana la ile, kadipana, nyala ile ya tuinga wilela. Kulavaka kui hiya hangali sila katoze dipanela. Ekono umba haha atini kakona. Mkwane honu nga umba kulavaka ili nyala ya hombe. Uditeti nyala peketela benya maile ya wena ili. Uiveka chiti yungwene chiti mweka yungwene. Uiveka kui zumbiseka benga kadipanela. Ushukuita utaka matimpiru ya lea wena mpupu. Umauna kuteta kumadara. Umashuwaenya na chitumwe. Nibalaku umatela. Utela ti utudundisa kutoka. Kachinyala na chile chatu inga genji. Ujijitela kando. Kambe kunifaba vaku kawona. Chinyala na kule kuhisa ni nyala singanunga mashu. Ehodi mbamahe. Se uligutila kutela chinyala na. Kula kusidunga maguma dungalo amane nino kugonde sawa. Unga pekulele nyama. Nyama tonti unga iveke satona tukata hile kisitone itu. Sidungi siku upata chinyalana ni matimpiru wale unga tela chitimu hali. Dunga chinyalana ni matimpiru wale unga tela chitimu ni ya mpupu. Uchitiwona. Dunga ngumanza udini malu hochitu wanteta kubasili. Dunga ngumawo kupra kusipi kuleli nyama. Si, uligutili etu. Teka tachi matita wana chilonga chivulela mare dundu. Utela. Uguta uteka tapi mentu wa wene. Unga iwilela ti utila visa kutona marunga tsapuleli. Uigulisa ku iwa ide mare dundu. Yeva idila pili majunga tsatulele mkarami. Uteka pimandole ya wana. Utele. Uguita uteka munyu. Kambe parako sisi kushupi. Usina munyu ulewa songo. Teka ulewa hombe uchi usinza. Uchi ukuya. Uchi utela. Tela mpimu huu. Utela visa kutona mpimu huu. Uchi wanteta kuwadara. Uguita ufenengeta. Uteka dipanele ya wana. Uzwa diweka mdiluni, uweka kamdilu uo, sine singihi. Upima nkama usiwona, nkama uzula kuya siwona kambi. Nga pekuleli nyama ngalamini. Siwona luku sinimati kumbi Nga pazani, nkama uzula kuya rila kanguwono, nga teli mafura, ne hambe mati.
wakumbula chita kuhiti katu nyama yetu ingapura kuhikama ikame ingapura kuhile kai oma mbuono machale manuwa machikame kama lepra kumama hamuru sisi bihati upima nkamo ya suona ujuona chita kusunga soke lela nyana mati tela nyana mati ufutumela ngama teluku matala teluku sihala sivitu ambe ngamo no maneka uchikuita unavodi bikele simazo tsamba ngutu usina mafura ne usina kala kambi nyasi lipara tudatu ino maneka dichikuta hawa ungaja ni mpunga sio sala usa kutona mashan ni kani ungaja ni mpunga umaneki luchipanga lutu angani sara orasi ngamaneka na hiji kunisana kubika bye bye.

Nchi parabéns, parabéns, kavo tsanga tsanga tsamalembi ka tsikuda nyasi de vikidi ya kumbe mshima uwa. Ni wanavelela matomu ni makateku. Ngutu nichi parabéns, parabéns kaka Inara. Angamanika tsanga tsamalembi ka di vikidi undia. Nichi parabéns, parabéns ka Justino. Angamanika achiva nidi lembi dadipi. Ni wanavelela matomu ni makateku.

dipulu daditiku dagiyana ngudia kama lembe msana dingati abanisule ngu mapulu mararu kumekumatiku ya mararu yawa mangawa mewonelelwa ngu mkolonyi waditiku da Holanda ukalaka seklozi za seti. Makolonyi yawa mangamane kama chilondo la titomba taditiku dilea ngu mangawa meamukela matina ya Esekio Demerara ni Berbisi. Ayawa kasi mangawame honyolo ngu mangiza ngu dilebida mili 1796. Hawa kasi mangawame lumba litiku da Holanda kukalaka dilebida mili 1814. Kama lembe yo guita ya uko longi ndanikaditi kudilea kuwa nilikutipata kamita wa yu hambana hambana kuwa iningela mkulu leko ndanikaditi kudagiana. Kambi mangize ngatuwa na mangatilo ndola titumpataditi kudilea. Mawe kasi madini kuchitaka humpenguta tinene katela na kuni vatu wa mangatingolo wa vatu miso kota sikarawa. Kule muandidawa, ditsurele ngati ningelo humburgesh ndanikaditi kudilea. Diti wombo mangoku wa kudini ku vilela ka humpenguta tinene katitomba ndanikaditi kudangilandi atia tingatiu. Umelela, sinaka kuwa kudi upalushili kuwa kudi ni ukosi wako nilila humkulunye. Kade buku do kata, dusunga milayo. Ndani kaditi kudilea, dia dinga balu anguma ingiza, ngutu lembida milo senju 53, kambimo mkulunye angatiwa nila titomatilea. Diti wambamba kasingu kuwa kudi ni kuaba nisakatele na kuni tamafumelo, kufana ni tete ngati humela ndani kaditi kuda Inglaterra. Kwa mbamba kasingu kuwa kuwa ni kubindulwa. Kuhumbi kungwatuwa neka ndanikaditi kuda Giana wa mungiza. Hambi ni titi na kuni mtapolitika tingatiwa nililwa ngunta wonga tidanawa metropoli kolonial. Kambimu ya kona kungwati chwa ditina danganga wa mungiza. Kukuhaka tindi matu hambana hambana tingawati londetwa nguma kolonyi ya mungiza. Kambi titandikile ditikuda Giana ngulia tingawani mita mwe humbi nguta tinene. Katila na kunikuwa diwa di maneka masoni kakula watinzila takula wa kuchachela na kunula yungwa tigimilwe. Mkuhaka mkolonyi wa mungiza wanga titipa adisinseka kuwa echichachela na kunimitwa. Tumu ni tinzi la changa titirumisa chanuka nchano wa michima ni umwe wo wakudu hulele kudule kundanikaditi kudilea. Dibuku dosu nga mlayo kudile mbele milo 1953. Dive di emiswa kutuma kuchila wako wakuchicho tele na kuni tindi matu hambana hambana tingatitumiswa kaukoma. Hawa kungatima neka kasi kudini nsanganu wa utangili au wangati saudi. Ngukon haka tindi matia, tima hili kuwa kudini kuchaka humbi ngutu tatinene, hamini kusenge laka nta wa wadibanza progresista popular ungati tangelwa ngushia dinjagam. Awa ungati umbile mita wa ya kuwa kuwa ni mita mu ya kuwa nilela ditiku. Kota shamulu ya dibanza progresista popular ni kuimisa kutumisa milayo ya dibuku dosunga milayo ingati huweka tikudilea. Kuwe ni kuchisha katela na ku, ni kuwa kuwa ni kusoto tela wa hangiditiku. Kakuwa vechi ninge tetela kakuwa wa maneka kami tumi wa hambana hambana ila na ku ni kubindula titumbata ditikudilea iye nga tivi lelwa. Nguwa kasidi tikudengila andini nga kata kuwa ditumisa utaro wa mafumelo chi demokrasia kuwa dichiche tindimatu wa hambana hambana. Hawa masocho haya ditikuda mangiza mangawa mekongoma na nakaditi kudilea kuwa maya wa mewani kukela na nitia ingati mtumu nga tima wa ngochitsungu. Hanzikatu ditikuda Inglaterra ngudia denga wana kuwa utimbilani kama lembe, diti fana kase kuwa diningela mkulu leko kariti kulilea achete nga maha kuwa ni kupata na hambi ni kuwa kuchichwa ditina didanwa Partido Progresista Popular. Nguko haa kuwa mafumelo ni kuhambana kama pimiselo ya dibanzadi ya kungwati ni kuhambana, kuwe ni kuvangi sana kudigua, hame ni kudoketi sana kama humbi nguta tinene, aita tingazani sama Giani kuwa metumbunusha. Hamini kuhambana ni dibanza dia. Hawa kasima nga wame tulemisela kwa maunza di mwandibanza. Adia dino seketela ni kugumisa makaku saula kanshowo. Atia tima hile kasi kuwa kuumbwa dibanza dia ngudile mida minu 1955. Dichangula ngu Forbish Burnyam. Hawa kasi angawa mweyo kababa angawa wa seketela ngudila jinene makungu ya Dr. Jagam. Kutumbuluka ni kadibanza dia dadi ipia. Dinga ningwadi tinada Kongresu Nasional Popular. Tima hili kuwa kudini kuaba na kahombe nguta tinene kama onelo ni mapimiselo ya chitsungu. Awa makungu ya kona ingatila haba kugumisa tindimato hambana hambana atia tingati tsimilu huatila vaka kwenye kona. Atia tingawati maha kuwa kudini kusekatila kahombe nguta tinene kajitsungu. Hawa kasi kungawa kuningwa lisi mama onelo ni mapimiselo ya vala andi wava ngatima neka kaditi kudilea. Atia tingawati maha kuwa kudini kumbana kahombe nguta tinene kuza kusikota kasi kuwa kudini kutanisa katichele na kuni matimu haminu kushu wakawe kuchimono
usikitili wa ditiku humbe Europa aha wakasimta wako nonga tangelwa ngu Peter Dagiar kokhala kambimu iya ditiku ngudia ninga wa dikhata kuwa dini mapimiselo ni maonelo ya mapya kuza kuhoka ditiku dia kunga uwelelo wankulule kungu vinsesh kama iwe demeda minu msinji sisente isesh na kuchiwane kati njimato hambana hambana tele na ku ni mapimiselo ya nganga wa mangiza achiti nga maha kwa kutapalushwa ditiku dile ya kota republic ngudile beda minu msinji sisente

0: Nyas, kamulongo loko matimwa ditsiku, hiti wambomba ngunkululeko, wadi tiku da Guyana, unga huwelele nguvi nsesh kama yu wadile mbida minu msini shisenda isesh. Alberto Mazanga ngena ngabala matimwa nyas, makumbisilu ngumi randa mabunda, Amara Buduya atikuonla nikamichini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, Fonzankulu Gaza, em Karamahungu, e Fonzankulu Gaza, e o Xola Vungseri Junela. Francisco Nsimbini, Alperini.
2: Mahungu ya Xifundza Nkulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mutirisan Kuluri Mario Martin Shlipilili na ishweta ngufu ni mranzi wa Mwingi City. Batsamtiko mgangeni ya Kachemi tishunzini Shashimbutsu vakarva ya mkiliwa itamintiru ya kutisa tamajela. Shengshavudai Shimbutsu shikari shlitela kuva vamane vavelekela ka miminti ya vudai kuva vikisiwa utumilavona nilansongwani. Leti ntumarinlo kumakata mahungu ya nyamuntla malamsu ya kimatela Mashai wa Francisco Simbina Marabuduya haka michini na El Karim ikunavelela Wing City linene. Vatsamti kumgengeni ya kachami tishunzeni sha Shimbutsu ya mkiliwa ya mintiru ya kuyantrisa tamajele. Maungu matakiru mtirisa nkuluri Rui Makaringe.
4: Kutulana nafsenchu wa mii njangu ya shikani kisu shaleka chaimit ashifunza shashimbutsu kula mshifunza nkulugaza ili ya mkeleke aswakuja zene kama kungu ya kuyantuisa ama tsamela ya vatsamitiku mkangeni uluya lava vadumeliweke iti nambi tivoneke yake kusunguleni kukalembe inga kalona ivulavula ya mii njangu ya mugani wale gomba Shilalu na tlatleni a shikani kusoni shalika chaimiti. Leyi kasi muvulu yelwe. Iya mkeleke umwana na umwana shisakane shampunga shavinsing wa makilu. Tlaya kufara ya mpupu wa mavele. Deshkilu ya tifijau 5 litrus ya mafura ya kusweka aona ni munyu. Shifulu le shifu nyikileweke. Imikangana ya ukalanga limbe mfumu. Visa mundial ni sepa kare avula vula kunyikele ni kasi funu leswi Jose Makaring na kombisa mintlangano leyi ya kala inga vumbi amfumu avule leswi kushifunu lwe xikongoma akuva xi seketela avanu lava dumeliweke idinambi tivonekeke kati weti ta janeiro na mars Makaring ilwe tlhelon'wana aveke avula leswaku handle ka xifundza xa Shimbutsu a wu seketele hi swakudya li ta endliwa nakambe ka vatshami va swifundza swa le Gijani na Mabalani. Kufameni kukati weti timbiri hi vulavula hi weti inga ka yona ya mayu na Junyu atsunelaka.
5: In our world vision, ni parceru wa ina sepa. It's a kingu akubeni itire sana ni mfumu wa Msambiki. Ifako yipuna aminjangu ya Lomgomba ni distritu la Shifundza Ntsongo Shimbutsu. Imaelano ni shikafu lisi wangatadama masiku mavikila wa matako. Incho mshali sima.
4: Kasi amurangi lewa shifunza Shashimbutsu kasilda mbanzi atlange lile shifunu le shisuki laka kukava trisano kluri na atava avula le shaku ile shingata ya mtu saka kushaniseka kukashi tsungulesh shidu umeleweke itindambi
6: Shifunu le shi kanimambu katikora hina Shashimbutsu hikuwa hikumile atinshayo 1974 wala wataka wapuniwa Watapuniwa hikola ka 25 kilo ya mpunga 25 kilo ya farinya 10 kilo ya tifijamu 5 litro wa mafura ni munyu kuhlalesha kwa shipunu le shita wapuna pelmeni ja weti watavana shipunu iti weti timbiri na tuweti la timbiri na tiwapuna watava yengesela ama simu kurima kuyini lesha kuwatakota akubinzula asilo lesha ku loku kuhela shipunu pelmeni watavani le shiseva shidaka
4: Aukula ina la Radio Mosambiki, libe litwa aumbon, dra lavavanga ke vaya mkeleke ya shufun lir, lava kumiseke kutsaka ashu nene.
7: Joana Daniel Mutu, mtito wa mtaki ile mta wa mku, ni ashukumbishu nifunishini kashwa kuhu.
4: Kati ndambile titi njuleke, miluzi, A xifundzeni xa le Ximbutsu ku tlula 200,000 wa vanhu hi lava va dumeliweke hi tindhambi leti vonekeke ka tin'hweti ta Janeiro ni Marso a hundzeke ka ntsengo wa ku tlula 230,000 hi nga va tshame va a xifundza lexi.
3: Eka 19:06 vatirhi va Nkupone Africa Food Company hi lava se va tlheleke hinkwavo endhawini ta vona ta ntirho le xifundzeni xa Gijani. I mahungu ma tshandzetiwaka hi mutirhisanikulori Nicolau Mkhavele.
8: Ku fika ka 204 wa makume wa vatirhi va Kompani ya Africa Food Company na xifundza xa Gijani lomu ka Gaza hi lava va tlheleke va tirha ndzhaku ku ve va nyimisiwile hikwalaho ka ku khampani leyi dumeliwile hi tindhambi ta lembe leyi tsutsumaka. Marito lawa ma nyikeriwile hi loyi a vonelaka ta vurimi ni bindzu le a Gijani Krimil Dunyalungu loyi a hlamuseleke leswaku a ku vuyelela ka vatirhi lava yelanile ni ku veni a khampani leyi yi lava ku ve yi tlhela yi sungulisa mintirho ya yona. Tani hi marito ya Krimil Dunyalungu aka xiyenge xa ku sungula ntsena a ku tekiwile hafu wa vatirhi leswi swi nga veka ku ve ku ni ku karhateka eka lava na va nga vitiwanga. Hikwalaho ka matshamelo lawa ku lavekile leswaku mfumo u vula xo karhi matshan'wini ya ku tiva swaku hi yihi ndlela yi nga kumekaka ku ve ni ku kumeka ku ve hinkwavo vatirhi va tlhelela va ya ntirhweni. Eka swona ku nghenile ka xipfumelelwani ni khampani matshan'wini ya ku ve a vatirhi hinkwavo va tlhela va ya ntirhweni na va tirhisa a xiyimo xa ku ve ni va ma hi matshuni. Krimil Dunyalungu a hlamusela leswaku ku fika nomu lowu hinkwavo vatirhi hi lava va kumekaka na va tlhelile ka Kompani ya Africa Food Company.
9: Khampani leyi noyi navu hi yona leyi kumeka na yi biwile hi tindhambi lani yi nga sindziseka ku va yi nyimisa a vatirhi va khampani hinkwavo, kambe ke khampani a yi fanela ku va noyi navu yi pfuka kutsongokutsongo hi lana yi nga tekanyana ntlawa wo karhi leswaku va u ta pfunisela a ku pfuka ka khampani. Se kambe ke ku ve ni ungurangura hi tlhelo la lava van'wanyani va ka va nga kumanga a ku nghena nkarhi wa kowolowo lana va nga tshunelela a mfumo na va ta kombela a ku va nga kuma ku pfuneka hi ndlela ya ku va tlhelela ka nkhampani na va enca hi ku cincanacincana ni lava va nga kona. A mfumo swi kotile ku va u tshunela u ya u ya bula ni khampani na va kombekisa makungu lawa lawa nkhampani noyi navu yi nga pfula xiyandla yi pfumela leswaku va nga tirhi ku cincana chumela masiku ni ntlhanu na ku tirha ntlawa unwe u huma chumela masiku ni tlhanu man'wanyani ku tirha ntlawa wun'wanyana. Se ku sukela ka swoleswo ku ta fika swoswi va karhi va tirha a va pfuniseli va nkhampani lava hinkwavo na va tirhe hi ku cincanacincana.
8: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya Krimil Dunyalungu yi nga lwa vonelaka ta bindzu ni vurimi a xifundzeni xa Gijani loko a li karhi a vulavula hi ku tlhelela ka vatirhi va khampani Africa Food Company ndzhaku ka ku ve va nyimisiwile hikwalaho ka tindhambi ta lembe leyi tsutsumaka. Tiva nakambe leswaku a khampani Africa Food Company hi leyi bindzulaka a tinkopfa, macadamia ni kafe.
3: Xiyenge xa vudyahi a xifundzeni xa Ximbutsu xi karhi xi hlohletela ku va vamani va tikeke va phulukela mintini ya vudyahi Rushin Botela.
10: Ndzavulo ya ta vudyahu Ximbutsu yi komba ku va yi vonelelile lembe lele eka tin'hweti tinharhu to rhanga xipimo xa 200,000 ya vamamani lava va kongomeke ku va va ya velekela a swibedhlele, nakona nhlayo leyi yi komba ku va ku kumiwile eka makungu lawa makungu atwele ya kuva kuonelele wa 250,000 xipimo xa 5% mune wawona na ntlanu na tinaro murangeli wa tavudau wansati ni kutirisana xitsungu ximbutso a hlamusela leswaku va kuva ku kumiwa a nhlayo leswi voneke kolaka ku va ku landziwile ntirho wa ku va ku hlohloteriwa migangeni na mbihi lomu swibedhlele eka vamamani lava va tikeke mbalano ni lisima la ku va va ya pulukela eswibedhlela Jose Muron a tsatsiya ngopfungopfu vamamani lava va tikeke leswaku va va kongoma lomu swibedhlela mbalano ku va va tshembisa a vutomi la vona ni la ntsongwani
11: Antsatsilo usiyaka ka vamamana ku akukhuphuka ka tihlayo tambeleko pakati ka swibedhlela swi tlhamuxela leswaku vamamana na vona va papai se va letiva lisima na vona va pfumela hi ku tala ka vona akuva va ya phuluka a pakati ka swibedhlela va letiva lisima leswaku va vatsongwana kumbe loko va tsweliwa pakati ka swibedhlela va na matratamento man'wanyani lama va pfunaka ku vhikelela a mavabyi ya ku hambana hambana kambe nakona u swi manje seguro ku va munhu a tswala pakati ka xibedhlele kere para mamana wa kona kere para n'wana loyi a velekiwaka va kona lava va tsongwana va hanonon'waka a ku va va ya a pakati ka xibedhlele para va sistira mapartula kambe ku tala ka vona hi lava ku a longo ya makonsulta ya prenatal bangaba bana makondisano ya ku badjeliwa swaku ava sixtiri maparto aphakati ka swibedhlela leswa swikulu nwanyani bachava ku vata kuma masezariana leswi la ku tsetsiya swona hi leswaku ama sezariana indlela yinwanyani hambile ya ngalendlela naturale majeshi kwembo xinganyikela muehleketo ya ku va xipfunisa ku pfuna leswaku va vatsongwana va huma makhwelini ya va mamana wa vona
10: Murangeli wa tauda wansati kutirisana xitsungu ximbutso Jose Murona loko a vulavula hi ku khuphuka ka nhlayo ya vamamani lava kongomaka swibedhlela mayelana ku va va ya phulukela kona.
3: Loko hi kongoma magamu ka nongoloko lowu wa mahungu ri ximbotela emahlweni ni mahungu ya ta xiyenge xa dyondzo ku xifundzeni xa ximbutso.
10: Ntlanu wa makumi wa swilavu ni ntlanu na muni wa swona hi leswi swi lumbaku a xipimo xa ku tlula khulu lava dyondzi ni ntlhanu wa madzana ni dzana leyin'we va ta kuna va dyondzela a kangaleni lexifundza xa ximbutso kulomu xifundzankulu Gaza nhlayo leyi hi komba ku yahla loko ku voneliwa lembe ri hundzeke lana xipimo xa ntlhanu wa makumi makumambirhi wa swilavu a swi kumeka na swili nkangaleni nambi hi swoswo murhangeli wa ta dyondzo vantshwa ni tekiniki ximbutso a vula leswaku va swi ta na swi karhatisa hikusa vadyondzi lava va ni ku xaniseka ngopfungopfu loko ku ni ku cinca ka minkama Flora Xumi a tlhamusela kambe leswaku a mfumo ni vaseketeli va ta na va landza a tindlela ta ku va ku ta va ku yantswisiwa a matshamela ngopfungopfu ko ka ta ku nyikela dyondzo lana va taka na va pfunisiwa hi vabyele vatameli va vatsongwani
12: I pfumela leswaku hi le ka ku karateka kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi muka lembelelani ya n'waka matsongwani lava va kumeka va le handle tinumeri ta kona ti pumbekile a hi le ka stenda lembe ri nga hela lembe leri hi le ka 59 a hi hlayi swaku nhlayo leyitsongo ku loka ku swa karata ku vatsongwani va funda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lava a va kumi ku funda khwatsi kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vabyali va karhi vabyali va xibutu va endla hi nkhiki ku va va ya pumba a ku xaniseka ka vatsongwana nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1660 hlayo leyi ya hi vilelisa hi tsongo kambe hi karhi hi chivirika ku loko hi nga pumba a maendlela
10: marito malumbaku murhangeli wa ta dyondzo vantshwa tekiniki leyi ximbutso Flora Xumi loko a vulavula hi ku xaniseka ku ta ku na ka ha voneka hikwalaka ku va ku va ni vatsongwana lava va ha dyondzelaku nkangaleni a ni ta vulaya ni lumbaku xifundzankulu Gaza
3: Mingisiti yo grinzeka hindla leyi gimeta mahungu ya xifundzankulu Gaza vatshamitiko migangeni ya ka Chemit xifundzeni xa ximbutso va yamukeliwa hi mintirho ya ku yantswisa ta majela ku ximbutso xiyenge xa vudayi xikarhi xi hlohletela ku va vamani va tikeke va pfulukela mintini ya ta vudayi leti tin'wani a ve nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamiseko matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya aveka michine lipende.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

0: 20-40 minutos, vika bamba tala sabado Anthony William tani ku tsembisa ka yena ke mungiseri nkarhi ku fikisela na nongonoko wa ta majela ku swivala mungiseri byinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisitiwa kurindzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona kuhlayiseni ka muzimba. Nongoloko ubindzuliwa u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya aka ulunguluxi la marito ni mpfumawulo na hi karhi hi ku navulela wingiseti linene. Kuve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntlha hi bula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa majela manene Kleusia Nyamposi. Kleusia Nyamposa yi tlhamisela swa ku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela, kambe hi fanele ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya. Lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamelo hambi lisima la swakudya swa ku kulisa muzimba.
4: Nkama lowu wa wu xika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka mo hi mhaka ku sempre tenki yini alimentasolo hi ngo ya alimentasolo saudade la madyela manene a madyela manene a ku dya a swilu leswa ku durha i ku dya swilu leswi yenekaku a muzimba wa hina a lani ka madyela ku ni swigava swinyingi i sinkwa swona ku ni leswi hi swi vitaku a ma-alimentis degracement a swakudya leswi swi hi pfunaku a ku yini a ku kula axo ka swakudya leswi hi khuluma hi tinyama leta ku hambanahambana hi khuluma hi matandza leyi ti serves the body swakudya leswi swi hi kulisaku swi kulisaku muzimba wa hina ma-alimentis degracement swi laveka pra hinkwenu mati ngopfungopfu i pravane ku ho hi fikiwa ku vatsongwani hi vona va ku vali ka pazilela kwini la ku kula mati ambo ho va hina va vakulu loko hi nga swi kumi leswiya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaka emuzimbeni ka hina na unopo ni hi ginora ri ku leswi hi ngo i swakudya leswaku kulisana mina komuseni mukulu a na hadyi a hi swona mati ngopfungopfu vatsongwani va hale ka pazilela kwini la ku la ku kula maswi a fanela ku na hina hi dya a swakudya leswi n'wana a fanele ku ba matandza mamani na yena loko hatikile va fanele ku huga ya fitwa kanyingi loko hi famba ku tirheni va ku nada nopo ndi adle hi ku n'wana a ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo u lava ku n'wana a ga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi tlhamusela swoswo.
3: Hi ku landzelela ntlhari ya vudyahi i hi tlhamusela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi.
4: Ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentis protetori swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endhaku ku ni a maalimenti lawa hinkwawo i swakudya leswa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu la ya ku munta digest ya madispresa loko ni ku matsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku kulume hi maverdura matsawu makofu mathapa hinkwaswo leswi swi kumaka masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana i payipayi hi laranja hi banana hi ndhawu leswi fika xigava leswi swakudya swa ku vhikelela a muzimba wa hina a muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i mafontlha lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwa hi mavabyi axo se loko u nga dyi a swakudya leswa ku ku vhikelela a masontlhwa lawaya ma nga taviwa ni ntamu wa ku hi defendera tasakwini wa ku hi pfuna ku loko mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ndhawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya mati loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontlhwa yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vadya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu a swigava xa wunharhu swi khuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentis de base endhawu ka swakudya leswo hi kuma a mpunga ikuma ausha, ikuma mapau, ikuma mazambani kumu muambu, ikuma mtumbula. Ntao asa kudalesho ile shi inika kuini antamu. Kwa kumeka asikali ukulukuambu ukuma lapau wa ukuma mtumbula, ukunga na mtumbula wa ukuma kumbe muambu. Loko nguambu wa likuma zambani. Depende nuka lo munga kona. Nile sushu kutisa kushona. Ama alimentu lao ya kuambana ambana. Pelumenju wa makuma. Porque aloku nuku. Tenki higa mapao. Higa mtumbula. Higa zambani. Kumu nguamba. Nili lefi nkwa kutenki kumeka. Akaparati lawe. Chili ka refesan lawe. Tenku ukuma afigame. Nkwa sule sasa kugani ngasi. Balala. Umpoku umpoku ditudu. Kuni shitongo shasa. Ugani fa ukulisani. Kuni shingwe sasa ugalifa kufikelela na mabamu. Kuni shingwe sasa ugalifa kunikana ntamu. Ni shingwe sasa ugalifa kunikana antamu loa vya concentrate.
3: Mrambi wa ina, ayama tuena ayetamsela shigava, shasha kuja, nilisima mlashona.
4: Shaumuni, angali shaugamu, anga saguga santamu ngopineni. Lesa, fitapuni sela kushigava, lishenga omakashona kuini. Ine, kota kutire, maa, nkwa firisisuma haku. Durante o dia, né? E ima kama alimentu lao. Se kama alimentu lao, kata kujale. Ikuma mafura, ikuma makoko, ikuma timanga, ikuma tikanju. Mazo menjile, ishikuma kuka sigavali. Por isso, ingo energia concentrada. Isha kujia, ingo aplefi, nika singa ni mafura, resumindo. Isha kujale singa ni mafura. Tanini nga abala kusunguleni. Amuzimbo ayi, nalechila veka kuko, iku igale sifaneleke. Anga kuhinida, impimu, ni ishigava lezi ningasi bala sasa kuja. Lezi musimbuwa ena usilava hako. Baise za ekota kukonsigira kuhini, asa kuga shimwe kama grupi nko ninga mabala la. Kuna akuambana kakuluenga skritorio, tenki aga kutongo, luenga pedreiro, kumbatila untiru unwa na ukala, tetega aga kaiga. Importante é que isso, que tem que gama cambia mais ninguém, na iga kutongo kutongo. Inquenu, não importa a profissão.
3: Amagela kankama wakuhisa ni wakutitimela shafa.

0: useka leswi u hlantswa a swakuga u ta sweka munta leswi hi dya leswi hi ngo i ma-fast food a nga mali mingi xipronto swakuga leswi swi kuma ku seswi swa mayelakadi swi ta se swi le ka xikotela hi ndyangu hi tiva swaku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami leswiya hi ndyangu tenki hi nga swi mahi leswo a swa ku ngiyi ma-refresh ku hi nga swi phuzaphuzi group hinkwayo ya swakuga leswi nga ni chukelachukela ku ri hi leswi hi tolovelaku ku fiyela ku ri swi fasile ku hi swi kuma hi swi maha for example jani tshumisa ku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku lekwela va tlha va tata chukela ndawu chukela na lonawo a ni laveki muzimbeni ku ri ni ta hi vangela yini a mavabu ya manyingi ya ku hambanahambana masikomi hi kaya u hambi hi nga le kaya hi vona ku a tani leliya li ta ni mahabele ta ni ku kumeta ni teka chukela ni tata nkama wihi na wihi na ni phuza cani ndzawu tenki ni control ni chukela leyi ni ta cheraku kumbe ka cani kumbe ni swakuga swa ku hambanahambana swi nga ni chukela swa fasi lafeso pura hina hi swi vona ku swi vevukile ku hi swi kuma ndzawu emazomeni leswi ni nga la ku swi xiklarifela hi ku hambana ku mutani a ku na ku hambana masenki hi reforsana ku hi ga yini hi gama a swakuga leswaku vhikelelana ni nga ha swimbala hi ku hi nkama lowu wa wo fika lowu mavangu ya ku yena ni ku hefemula mukhuhlwani yinyingi hi ku ni mukhuhlwani kambe loko nga wu trata ribene wona wu ta vitana xin'wana xin'wana ndyangu important ku hi ga yini a swakuga leswaku hi vhikelela a mavabyi se ni nga ha swimbali swisunguleni swa ku fana ni mafruta ya ku hambanahambana nambi maverdura na wonawo ya ku hambanahambana
1: a mi tlhamisela swaku a chukela li laveki ku li tatiwa ngopfu swin'wanyana swini swaku swi ni lisima muzimbeni wa hina kambe a swi laveki ku ve ni swi tatiwa
0: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma-refresh ni khulumile hi mafurha kwasi hinkwaswo swakuga leswaku swa ma-fridge swa ku frijeliwa swa ku katini ku lava ku hi swi pumba ni leswa ku tisa xikotela swa hi swi khulumile ndzawu ku ni chukela ku ni ma-refresh ku ni a mafurha ni swakuga hinkwaswo swa ku frijeliwa se ni leswaku ta ka swikotela i xin'wanyana xi humelelaka nkama lowu wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku na ku hi swi tiva swa ku pelomeni byi siku hi kosigira ku phuza 2 liters ya mati durante udiha ni li 2 liters leyi mi heta hi nkama wun'we mazi nkama lowu wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi titwengi ha yi lili hi pitora na vhetandi a wu li hi pitora hi mhaka xirhami mainokoti u kota ku muzimba wa wena ku walitwa wena wu li hi pitora a muzimba wa wena u lava 2 liters wa mati ndzawu ntengu u phuza mati nambi wu nga litwanga tona ku ri muzimba wa wena u lava mati hambi wena wu nga lifi hi mhaka xirhami a muzimba wa hina wanye mati leswi lavekaku ekihini a alimentation saudade a nga madlela manene hi ngi no phindaphinda i madlela manene a ku higa xigava hinkwaswo swa swakudya hi respecta va swakuga leswaku kulisa swakuga leswaku vhikelelana mavabyi swakuga leswaku nyikana yini a ntamu ku lava ku hi fike hinkwaswo leswo ku lava ku hi phuza mati durante udiya ku lava ku hi phuza mati ya manyingi ku lava ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadisizika ku ri ki tenki hi dya benkwanto ya a muzimba wa hina ya wu chukumisa hi satanisi ya wu chukumisa muzimba wa hina hambi hi fitiwa ku ta karhata swo viku loko hi za hi fika makaya hi lava ku swinyingela hi ndhawu nokoti hi kosa partly swa ku ka titimela ina maja muzimba wa hina wu lava ma ku hi dadi ya hina hi ndhawu madlela manene hi chukumisa muzimba wa hina hi phuza mati hi leswi ni ta gwelaku a vayingiseli
1: i vugamu murhambi wa hina tlhari ya vudahi Cleusia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta madyela a nga swi kota kasi ku ve ni a kongoma mutini wa vudahi ku va ya kuma a nhlamuselo ka tintlhari ta madyela manene
0: a munhu loko a ni xivutiso mayelana ni madlela a tshunelela xibedhlela a ya khensa swosi a xibedhlela ka hina ku va kona lava va tirhisanaku mayelana ni madlela ntsena hi nge hera leswaku munhu a ta kuma infirmeri a teku vagwa kwini ku ni loyi a tendela u timhaka ta madlela ntsena ndzawu a va tshuneli xibedhlela va lavetela va ku hitela lava ku tratava timhaka ta madlela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku swi klarisela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi twisisi mayelana ni madlela hi nkama lowu wa wu xika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swo swihi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona wu ma fanela ku yini u ni mavadyela ya ku fambelana ni mavabyi lawaya u nga ka wonawu va nga tshunela va tela xibedhlela va lavetelana ni vadlayi va madyela
1: mungisitiwo rhandzeka hi nyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene pangalatiwe a Francisco Nsimbini, Kavu Binzuli, ni ukumbisi la nongolo kulu.

0: u kabukandisi kuve na amara buduya.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka e majela lawa manyikaka utomilinene.
1: Majela manene.

0: va on ka ready ra ku sungula
1: 20 mana 10 minutes tani u tsemisa ka yena nkarhi wa minkaringani ku xivula vungiseri byinene.
2: Lowu i nongoloko nkaringani wa nkaringani.

0: Oye varense wa ba ingiseri ba shiti chiri shikulu shi tonga kwa lemisoro provincial waka Gaza. Ba milo sa ba na ngwena ingis ba na ngwena ba ingiseri ba famisa ba nungo nukulu wankaringani wankaringani shangai shi na madama la temba utiranga ya rikikombe. Katesi benda aile kula veni katu hunye le shakuli. Se kutitimela ka ashiti kusha vikilita kushita tabani nziruru kukulu shinene. Kwa wana mafamba nisatu kukweve ajentefe. Kasi senea kamichini kuna koso zanaya ya kabudule nga marabuduya. Heu narulahi na nyamu kialashti chini wana wa ingisiti mina velelo ingisiti utinene. Haa lunguluke ni kuungwe. Mamino tumangali mangani la warado msambika ya nyika kakubahe mkumbisa sana nata maelanu ni nungunuku wang karingani wang karingani. Mzaya au pele ni wayo wayo.
1: Dripeli levo foka ni mamba. Aluku kukoso zane. Minobo na minina. Minina waka budue.
0: Koso zane. Wasifo. Waiwana makale. Mako lala bange haa ni ba wana ye minina.
1: Wasifo.
0: Koso zane njeza zane.
1: Wasifo.
0: Mzaya vado ngeselele ni maingese.
1: Tani lao tiba kaya koni. Wukaswe sale inambu keo.
0: Akunene.
1: Evo ovo.
0: Ina mzaya.
1: Pela ineva wa Musambikano ni problema. Mm. Kumbe nga maka.
0: Ya wena.
1: A Musambikano principalmente ineva zona suli.
0: Mm.
1: Loko suka ya kati kudrimbanyana. Loko jata boya. Ashali drimi draka nga aditivi wena fofu.
0: Wawo. Oh. Tenku ya tu deputara ni uva senior.
1: Kumelela makali ya kuluki. Utsika ya Afrika tsuli. Loko se boya boya. Evitanua ni mavitu. Vale va marano.
0: Mm.
1: Ema kakuse kalela swala.
0: Ya wene.
1: Ja ashimina nishimbeni wena fofu. Shiso kishi ya maputa.
0: Eh.
1: Asha drungula zazwa. Inga kumpushela.
0: Yao.
1: Entao. Ah vatrami vatrama. Kuwe shone shironga kujakutiva ali drimi le drashi shironga letu. Siku drumanyane ba dai uka baizana ba servira lintsondro ni hloko
0: eh
1: wa bona ndango lokulukulu phenya mayane le ka baizana mo
0: ha wena ba nkarulo yana aba henyika nga khale ba biseka musaba idwa sokulu kuba henyika tshonze ba lipa reta kota kututsuma
1: ba baba go
0: eh ta kota kututsuma hlongola le drumanyane
1: ja la yana koma swaga makoma tabishara swizanga swidili xi okhema khema xa beka lo mandweni
0: suka
1: xifamba xitanga a loko xi ata xibuya xi talangusa no mexi kuma swaka hawe kuni wa xi tiyandla nanga nghena teka nhloko liya hada ku sala lindrondro
0: ewe
1: xi huma la nyangweni xa finyuluku jajan imana diki kabesa drangani siyela xifambo
0: eyi se ula ku xiya ku yini swo sweswo ke
1: se
0: kabesa dzaku yini ni nhloko ya yena
1: se xifambo lindrondro letriya wa vona se rajana a swi vona swa ku nwambu ya gwara se hamba xibyele a hamba tshama xi nyika mahula ya xironga wa swi vona
0: wa vona
1: ya leswi ile ku losanela ke ru ili no so grande boa anointi
0: ka vayingisa
1: se sibinda nga ko a ta ku uvinti
0: ya na mdzaya la ne ni xikhalo ni nga na xona
1: la kunene
0: xikhalo ni nga na xona ani swi koti ku ni ma hi ku thokozela
1: hi xona
0: a ntoba hi thokozela
1: na kunene
0: a janta elekela ka xithokozela le jonga shimaja kwe yanda eya mapampasi
1: ya wena man
0: yanda eyo
1: hey
0: sai dlaya le
1: sai wonetelela
0: sai wonetelela atindlela leti famba ka hitona
1: ha kunene fo
0: eh uchuka nyamukhla wasiku ni mavadzi la ha matalaka hikona
1: ku ni file di
0: bani kere manera vano nge muni hela swa ku ice coat kuti hlayisa mi ambiente ya hidlaya
1: ha wena ba
0: a jera samule ya swi yoka inga swi tivi ku ipanzelela amakapulana lawa ya khale kumbe tingu para va tsimba swivanana
1: wa bona
0: xa va mafuralda va bohana va nanda
1: drofuralda mbi loko wo tshuka khanela drofuralda va ha dritiva a dzikoni nje ta ha xavisiwi
0: hey swa hi tlaya swilo leswi ya a ndawu ni ndawu a u fambe a 20 metro unga kumanga mapampasi mayomba kumbe ma discartavel
1: epa
0: eh a hela va ku vanga nyimele mfumo ntse na vona va vanga ti dyondzisa vaya kitiko haela haela vaya kitiko afinanziki loko kuna timfula lomu kukuza ka swihuma kwani a kutivi
1: makone
0: amatornera lawa yena swa matubu ya hina matira ku pfutela mati maboshekelile loko se manzunzela mati lawa yani ni mama ya chata kwani magama matsutsuma yawe ya tata phuzela
1: he wena
0: hey ahlupheka
1: ai e tavantando loko ile ku a avayaki kumbe vatshami va switwisisa
0: hi zama ku bandleve hi zama ku bandleve hi ndlela ya xirhati
1: na kunene
0: loko lava va hetwaka va nga zama ku yangulana lomu gangeni
1: phela ni ondzawulo ya udai n'wambu ya ngwana swi yantsa swa ngivuka va nga tenderi
0: ni swi bala swa tinguluve
1: kambe loko hi nga landzi a IGN lebya ku hlayiwa a hi nga ta kota nchumu swi ta kumeka switiritana sweru swi nga na a swi tirhi
0: wa swi vona swi bala swa tinguluve nyanda yeyo na swona a va hlayisi swi bala swa tinguluve vafuyi va tinguluve
1: hi ku hey
0: na kambe ndzaya nyamuntlha hi yona nongonoko wa hina wankaringani a le ku va hi kombela a ka vayingiseti ku hey nyanda yeyo a hele ntisi ya swona
1: hi swona
0: hamzaya
1: he vovo
0: nto karingani vovo ndzaya a ku tlhariha swa kuliwa hi ku rivala
1: na kunene
0: ku ve ni bava muni a bava muni lweyi a ve a tivana ni ntombe muni a ntombe leyi a va hi kombela vuxaka leswaku va yi ta ma nkosikazi ya yena a ve a mi teka mama ni lweyo hi ku saseka li khipa mihlolo a nga tshamisekanga tanihileswi u nga tshuka vatwi va vayimbeleli va ku heyi a nsati wa ku saseka va mi veketelele swigawagawa swa swinyingaka
1: na tala
0: va ku xa xin'we xa kona a nga xi phuki la
1: tenge xin'we xa kona a xi kuma
0: ka leswi a nga swi balatela bava liwa ku yimbelela
1: hi swona u khanela hi n'wamakwako
0: ya bava lweyo mamani lweyo a tshamisekile
1: hi swona
0: se manje a nuna wa yena a tirhela kule handle ka matiko
1: eba
0: loko a tirhela kule handle ka matiko mamani hi ku ku tshamiseka loko ka yena loko yani
1: a nga swi koti
0: a va le karhi va tirha ku miyangulela na va tlhanganile ku fika lana a nga kalanga swi koti leswaku
1: a ta
0: a ninginisa nhloko yi yala
1: a fana ni galagala
0: a yi nga ya yena misiha o va ni lweni lweyi a mi yangulaka
1: i si
0: a ku mpfulela xipfalo
1: ha wena ma
0: se loko a ya ya vuya bava luyana a ta ta ta kuma mhaka leyi hinkwayo ya gamaku loku mi no mucinca lo wansati hikuva ni byeletela leswi
1: swi ta fana
0: nhlo a endla lweni ti ya mi kuma na yena swi ta va xitani
1: bodalibyoxikomu
0: no twa a ni yo swi vona na dyondza ampulani
1: hi xona
0: ndzaya a yo dyondza ampulani mpulani a nga yi dyondza a ya ya lava a ndhawu ka tiko lin'wana loko a ya lava ndhawu ka muganga wun'wanyana a xava a yaka
1: hi swona
0: a vavanuna lava va nga ta va mi khomisa ka muganga lowuya loko va yaka a va byela leswaku va bava